0: talo fatu Samoa. Ya e au lama ili amatanga o le tatou polo kalame o na whaamanatu atu ya tatou pese moli manao. Ya pe afia mo moli neo pese moli manao, sau pese moli manao, po o neo walo whaanga foi i se pele ya te oe. Ya tusi tusi mai ilunga o le tatou apio folinga, ya ona tuwina atua i lea o lau pese moli manao, pese a walo fa yoi, pese o fatu e senga yoi, pe atale tulae balu yoi sa moa manatua. Ya mtoi fama na tuwa tuwa ifo iye la saa mwa nei a yo la saa tamaa o ikafio lai ya tatau lavana moli nga lo faanga ya tamaa ya faaulu mai ilia so ya ona faya ifo ilia lo tato ploka lame saa ni uni ya mwa la saa tamaa ili va yaso a saa ya mtoi fama na tuwa tu saa mwa a faya chale a faya chau fale todu watu ya le apio folinga. Ya, famole mole, alu ilunga kako website, 2MCR, se lauta simare tolu famo. Ya, ete mawa ilea ile polokalame Samoa, na natala vayai, ya, mawa ile polokalame Samoa. Ya, ona mfailea ona ema futa mai, ile tato polokalame. Ina uwa tulai mali tato utaimi, uwa sifuma leono minute, uwa te aine ile tulai ono. Ya, afata alofa atu Samoa, usi laufa afufonga. Ya tatou tala, tu ina mai Samoa, ele tu si tala, le si uleo le Samoa na ngalo, le susunga, ya ta sesa lam sam, ya mamea fo ina tutupu, ile nava yaso watua nai, ilona vaenga mua mua, usi la otofa fonga Samoa.
1: So for more white bar anger, Malafa, Fonga the Nefo, a fiafi, a little tool, a silly old Samoan and Allo. Allo may as a far bong and is your tale melo to two push your tart, or to know we saw more. Ele neighbor, yaso. Was saying the owl and bustle malo ya bunny Samoya, Suzuki Rio Taro, Malfala Poptong or Samoa victim support, ya silly new Lina Chang, or let all the Tadio Malo ya bunny la to tar sanga. Mole toe fausia leo se isi potua onga manisi o vaenga mo o mia, ono o le ofi falea ongolo o yei li teimile nei. Ile faatupula ia peo le aho fai o alo mafa na o sawa ina le atunuu, o lo tu inatu le loto ae tau si ai. O le fso soani e fausia leo le falea onga fou, o se falitusi, o le potue faya ia la atu kole ninga, atuai mafale le taa ua. O le nga luenga u fatu peine le tol se lau lima sefun fitu wa fe fitu se lau iwa sefun male fitu ta na Samoa. E le o le temi mua mualu wa viso soa ni eile malo ya pani ili to manga mwe popo nga tia. Na ye foile la tu viso soa ni ili to sanga edu afe sefun male faa. Ma le to sanga edu afe lua sefulu. O le una ia ya pani o la tu viso soa ni mo Samoa. E faa malo siya la vale tutau ya wa onga. O le soi fua malo loina. Manisio poloketi ngaruenga te tele. Na mori mawine au telefou le vayaso le nei, se tasio fale ainga e faaf sanga ima le sunrise e tonga fuafua, sa fatou teye le se ainga mai seina, peita iwa faisi leva o na tuua maleto e fao nga aina le ainga le fale, ma ina ripotie nisi leo leo, wanofu ia tutono le fale ni tupulanga, ma ina poe leo leo ilanto ia ma matu le ofisa, ma olo fai esu esu enga, ma olo masalumia, e folinga mai o se keni tale pefale, a toai malifati nongo nisi soli tula fono. Ta au e se tasio malul malo, watalepe se tasio vaenga o le fale pito itua, ma o ina olo fai maulato au wala itutono le fale. O tausanga o ma e famni e nai nisi o alo mfana wale atunu imatata SS-e, e faa skolisipi ya ilalo fsoso anile malo ya pani e tawala mai le chaika. E faa lau tele ili malo malama i tutonu ya pani ya o onga ma universite SS-e o lo ofo nyai ya o onga ma tata. O le tausanga neyo le uo faa manu ye na ifo ili isi to lima mai matanga duenga SS-e le malo. Watapena e malangai matoe fo imai. Mani faa moe moe ina ia faa lau tele ina ili to mai tutonu matanga duenga o lo ngalulu e ai. O ia vaenga SS le malo e au fia ele sui mali universite le NUS o le ofiso le va aitau. Le vaenga le fesa po le tine mo ma faa vlave tupu faa fosei. O ila ato e au fiai Alice Darlene Apulu, Nuku Fetau Mwaulu, Seroia Luama, patisepa mo ngata milikini mamano solo mona. O le tausanga dua fese fulmaliva na amata mai ai i al prokalamele nei a Japani ta wala mele chaika, ma wasilia ele to olua se fulualo ma whanawa Samoa, wa foi mai a o onga universite sa amalangai, ma to mai fau na whalau tele na mai ai if so swani, e matanga luenga le malo o lo ngalulu e ai. O le masina fowe o atu ya novema le wa faa i loa aloa ia mai ele ofisa, polmutanga luenga wa onga, o lea ave tasi umale faa mua mua ma le taulai, o ngā ruenga onga umama faya onga, ele tāpene ino faa nau mōsu enga. O isi ngā ruenga umafaa tino ma isi polka lame o niasia singa, o lea tapu umaileto e faa tanga ino na faa tino faa tasiai, ma le tāpene ino faa nau wa onga mōsu enga ilea vai taimi. E o fo ngā ruenga faa lawi loa o awa onga faa tasinga faya onga, semi nā manisi, o le a lea toe whaatanga ina te tonu o le toru masina lea. Mai le pepo wha mtalanga mai le mtanga ruenga wa onga. Ia tui nā tu ato toa le teimi ato whaia onga. E le ngata tā pena ina i aloma whanau mōsu e ngata ua wha al mahalo. Ai ia wha mahe aina umai fo i mata opu e le i mahe ao na kava. E lima mauta ngāsa ngase whaitu mālo i lea tunu le wā sia i lea si singa le fionga te tai o lea tunu ma le sui pāre mia, whata si ma sui o le kāpeneta, a tuai māla si māe lua, o nisi o ati na o wha mawina nei le lisi, o polo keti fia wha le leia, o a wala si māe e lua, o lo i lea fio ango te avea, ma lea fio ango le pā, o whale mai whaitu mālo o mai au na ngai e lea si singa, e au fielu filufi lalo manu, poutasi, saanapo, ma le whalemai a le whanga ma whale a se la. O le whalemai a le whanga ma whale a se la, o se tasi leo polo ke te le tu malo, na wha atupe mai la vai tupe o le miliona ta la, ma ua wha solo atu ina mai a le whalemai fau, o mai a fwoi o na whaia whiutana inga ma le vaenga o le fesa, e na ia wha atu wina se isi o la tu la la e le isi pito le whanua o lo ye le whalemai. E le wha mwe mwe ia wawe o Natalia tuwele au onanga i lea pito lea tunu, pe atu lai maise maa lai e wha tāma i ai se maota po o se lawa. Na whaari e fwoe le tapa au o le tu maa lo, o le isi la asanga le la tu plo keti wa fofua, e na ia fausia se isi fale mole au onanga le talavai, e na ia leo mai mamawai ia pia po faleolo, mo talavai i fwala au mawaila au. Mai na whaari e lea nganga whaaftai o le fionga le pāre mia, i le polo keti wa au tasi i aile tu malo le whanga ma whale ase la, o se polo keti e manui aile tu malo atoa, e whape na fo i isi a fio anga mai tu malo tua oi, i le pito o le moto yo bolu. Wa wha ma wina le wha au popo ina pe o le fwe numero tangata i malanga a siasi mai isa moa, wha au popo tu i ei mao tato lava tangata fe mala ngai, e fua whanga whale e ka le sia o ainga, ma asia si mai e tāwha whao mai Samoa. Na wha mawina le ofisio fwe numera i le masino iulai, le si itia i lele se furu ma le whātesi ma le fitu pasene. Pe a whātusa atu i le masino iuni o le tausanga nei lava, e tusa iwa tesi ma le iwa pasene le wa SSI wa mawalunga atu i le masino iulai. I le masina, e lua se furu ma le fitu afe se lau wha se furu ma le iwa tangata na malanga mai ai. E tu risi asi asi mai mō mai le atano, e na o atu i le lua se fulmalitasi a fe fa se lau valu se fulmale lua, mai i le fwoi numera, e a fe fa se lau lima se fulmale iwa, na malanga mai me lima wa afai la, a e lua se fulmale lima a fe ono se lau iwa se fulu, o i la atu i e na fai malanga mai wa lele. A e ole ono masina mō mō le tausangare nei lua a fe lua se fulmale ono, o masina e tolu i anuari me mayuni, na whaama wina le silia ma le lua se furu wafe i lanto, na malanga ya siasi mai lo tato wa tenu, e au fia i mo tato wa inga. O ni usila le atenu o lo pito i silio nto o tele i lanto o lo fai malanga mai ai, pito atu iei au se talia, Amerika Samoa, o fiti, le atu kuki mai si atenu o le Pasifika, a eto ono se lau lima se furu ma le fitu, tangata na malanga mai le atu Europa. O a whaelonga ina whaapitoa e le kolisi maa walunga i pesenga, le vai yaso le nei te te atua le tau whaamatau. maso se awala sai sai tia ile sa olotonga po sa wanga ya afia ile ngona o fana wa onga o le fa pipi no ripine pini kiola to ofwa onga e fa manatu mafata wa ya ilanto le ta afia maltete atu le ye tu ainga sa wanga wa afia ile ngona ilanto tupulanga onga wa fa utwina ile kolisi malela mual neva ya sofa pitoa o le tulae mafasoa mafata wa le lofa o pesenga ulu lua ikolisi mo mwale wolato faatino ina se vayaso faata uwa faapenei. Ono ole tele ufa avilave le vawa onga makolisi le atunu. Le lavo uma ima wali soifuho nisi ta mafana wale atunu. Ele ngata ulu lato mo mwale atu leo le faata uwa. Ile tete atu le isa wanga le vawa fana wa onga. Ae faapena fo e upula lafo matawolo fe lafo e lungo pengta faa ilangi. Meise lava ile apio folinga. Mae manatu le pūlenga lo lau mwale ni tausanga, ia maua e kolisi uma le angango le tūwha atasi, ma tausia le fea alfani, e ala ile alofa. E fātunu o le Pasifika e au fia i Masamoa, o le a wai i se tau vanga o le atūwha atasi e ni usila, la tau te pue ma tūwha atasi e ina ini ata pupuu, i tutonu o le fasefuruma le valu itu na. O se tasi o televise mai ni usila le PCPL, o loo lato tu faatasia le tau vanga mo atunu o le Pasifika. O le aso fai le aso ono le masina fau, o le a amatalia ili nei faa moe moe, le wa fai ngoe na le Pop 48. Mai o se temi mo mwore nei, wa a wai ei saa moe ia tau vanga. O se ava noa ta wale nei wa moe saa moe peo na faa lia le sui, o le fali televisi ele NUS, ea tuai tau stone fonti. O le tau watelo le tau vanga le nei, e faa lia itu mai maanga waa lea ua ita mafana ua lea tunu. Wa mafai eo no latu tu faa tasia ni poruka lame po ni ata pupu faa penei. E fuatu ile tu mai maanga waa lea fo yolo iisi faa le televisa ile lorulangi. Faa lia tu e tau. O le tau vangane nei. E faa tu atu ina mai lava le au tu e a nga iye i ata tu faa tasia. Ile teimi amata ina ili fasafuma le valu itu laa. O na fato a ngā lulue lole ia ye fatino. Mai ole mahe ai ole tau vanga. Ole a fasala la wina ele televise ale PCPL. O ata e lua se furu e pito ilunga ole tau vanga. O fata amilo a o nga mahasi e singa al mtanga luengo fato a ngamfai ngā fai val motele sa la fai. E asi e siya ia tonga la au fala au fai sua mfala au tau mafamata. Mafaso ai sui o le mtanga luenga ma le aufei faatoanga. I tō mai maanga vaa e fsoa swania ele vai tau le nei o munga la. Nei atu maule faa awa wina pea o tō ina ma le fua le lei mai o faatoanga o fwala aufei sua. O na ele o se tau le lei le nei mo le aufei faatoanga. Wafaso le foi maa wa onga moni aso se lua. E faa lau tele ele tō mai le pui puinga lea o inseti faa la fua. O lo faa tama iha la tō faatoanga. E yei vaenga le mota tele sa la fai ele o aafia tele ele maalosio munga la ele vai taule nei. Fatu satu ina motu i upolu. Watar sangala ufei fatu anga i upolu mo se hava noa. E faso polia i lanto i lea asia singa ma ia awa onga. O tala fawia mai saa moa. Fama nuia tele le tuale nei aso. Faso i foia.

0: tamoa, ia le siu fonga le na, ia le tama mai fale ata, tonu maanave, misi lukisua, o lou lumanai, o fato anga. Ia le nana sa o ula atuai, ia tatou tala mai siu tatou tofi Samoa, mea na tutupuai le na foi ba yaso watua nai, sa unia mafonga ina, ele tusitala le siu leo le Samoa nangalo, ia le susunga, ia ta sesa lam Sam. Ia fa malo atu ila sungal tu stala to mawa se si fa poponga o atato tala ilona vaenga lona lua is time o momo nei ina wa tu la imali tato time o to e luas ful maleono minute ona ta le o le tu la e fitu ye samoa e o le yotato tala noa i le tele o mena tupu i Samoa ia o le afaya tatou faapisi nisi le ngangana faaperetania o lo langolango ina malosi le tautua ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo mafayayo na tatou mafuta pea yafi afi o asusata itasi ya usimaya la ufafonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Life sucks. I must have been adopted. These people can't be my parents. The school counsellor thinks I should go to Elatine. It's embarrassing. My parents, they put on a good face for everyone else. And it's drinking and fighting when we're home alone. The counsellor thinks Elatine will help me get it together. He said it's not my fault.
5: Al-Anon Family Groups offer understanding and support to families and friends of problem drinkers. Call 1300 Al-Anon. That's 1300 252 666.
6: Another one of your favorites.
7: You guys have the best music.
8: Olima wa mama, masaunga le mu, mai siyama o le corona COVID sifulu iwa. O le fufulu mama olima e faa sawina ai leola.
9: Maenga mua mua, ave ese mama, wati, mataulima. Maenga lua, faa susu mua mua olima isi vai mama, ona faa oa lea ili fasi moli, mafufulu faa taamilo luma o alofi lima. Maenga tolu, fufulu paatua o alofi lima, Matamata mai lima, maolo ya mama leva o tamata mai lima. Vaenga fa, fufulu fa solo solo tamata mai lima, I vaenga uma o alofi lima. Vaenga lima, fufulu fa ata amilo vaenga uma o lo lima matua. Vaenga ono, a uma o naolo tumutumu o tamata mai lima ilunga o alofi lima, tamafai eolo ile vaenga lo oyeilaina ilunga o alofi lima. Vaenga fitu, Vai mama lima ise vai mama, ma faa ngase solo mama e faa mango li le yai yo lima.
0: Yo e Samoa na una toi faa manatu watu yele tautua, le tato vai faa le natura, yele tato sumpa sumpa sumpa, le tato faa malo sitino, aso uma ole bayaso, yoi. Ya le fetalainga ya momoe mausu telima poasa, ya maletausi ya masaele au pepe. Mo nisi faa matalanga a efia vala au iai, eta maua lea ili numera, ole ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ya, eta maua iai li ti aloe male shake aso uma ole vayaso, maua iai malfa malo stino pe afayu tau maua oe mau, ili tino puka, ili tino la po, yoi. Faa lelelei ia vae malima, ia tulou Samoa. Ia maetoe fie faa iloa atufoi. Olea wa amatalia, ia leisi la la. Leisi la la lea, ali tato vai faa lena atura. Atangaloa, olea ta ua e faya lea i Plumpton. ya ya solua am
10: ya solua ba ya sotetas
0: ba ya sotetas ya mana ya tele am
10: ka wole ba ina pito ba mo si de fi fo el ba mo lo kero ka tu tu ah
0: mm
10: ya bo ya to fo yo papa au mala le nai tu ole ole ni fo i stete ba fa na fa na mo le mata mo fi o si ah
0: mm
10: ya o e to na la ka tu ya ina e plan te ya a fi o tu ya pasoro tu e ma black town ah
0: mm
10: e bi o ma na ya a ba ya tu ya pa fa fi ala se ba na ti si le fi e to la la tu o ina o nei fo i
0: Campbell Town yo e
10: ya ba la la ya o fa i ona mo ya ile ta tu vai fa na tu ra ni to ku a ni fu ta ma li te le ya mo mo su ma le
0: to si a ma sai ah mm
10: ba le ya te le fa mo e bueno ya ba awa ya ma sai ma mo mo su ta ma ya te o e e no fanga ya ma fu fu na fu ta fa i te le ya ba no ya e ba ma o se tu ba si ni ya fa mo su sonia tu le ga te le mo fa ma ru sti ya ba nga fu le na tu ba
0: mm
10: e ta wa te le ta ma fu di si ya mo su ti ma le alwe ya ma su sonia ma ya tu ni si fu nga si nga se tu ga ya e o lo fa i ona ti ne ya u ma
0: ma na ye chele ma le fo yo lo chalia a ya le agua ya cho alo ma fa na i nei fo i fa cha singa a changa lo be yo na moli ma wina fo i a
10: cha wal na mm fo i ya e fa fa i te te ona i ya fa i na ya alo ma fa na
0: mm cha
10: ole cha cha ma ya fa no mo i ma u ki cho va
0: ya ya
10: well le tu tau mana tu vu nele fa tu la fono ina po o itanga te fa tanga ona o mana tu vu nele de va na ia pu pu ia o mani soi fu o ma tu fa pe fa na o ani se akile nga alu ye alu ye tinga o fo fa ka ni kuma ka mu ki ani na ka ko su fa ma ru sti
0: mana ya le o uma atanga lo
10: mana le o uma uma mm yo fa pete pe pe me be ele fa pele ela com pico va tudo o tempo em mala com faço sua ela com a mãe ó
0: ai ah ah
10: se tá no for ele pe a vou aí pe ó
0: mm
10: no for tá mais ele se isso é o se isso ia no for tinda e a vai ter milhão de ouro lá tá ele só tá mal né ela ele com o camal camal ela não faz mal estilo
0: é na ai ah mana ya chele ya monisi fa machalanga bala aule numera ole ofa

0: Ia mal tato tala lea I alo ma whanau a le whapea e leo wato e maua fo ia manoa le toa lima a e whaia ia awa onga ia I tutonua ia pani ia tangalo ese ma le mana ia o le fe soso ninga mai le fo ia tunuu
1: mana tu fo ia e to vao piha o na tangata ne I o le atungunia ia pani o I le fo ia e ma u whaia si le vua o le Ferina male fale wulni sa bomba ya panina mele leya esele tawu ole vaengani. Ya ete tawu afu una mawa ma fa ma te tawu ya lu fa na wule tu ule mawa le hava no e fai malanga tu tu fale tele ina tu ma. Tu la mata wa o man fa ilu mai nei mu fa yu so so ne ma o mai ngalu ina ta tu tu lu ni fu ale le yu fa tu ama ye mu se foi.
0: Ya ma ole masina novema a le matanga luenga le wa onga le tapenanga ufana wa onga ya awasuenga wafata waina mana ye tele le tato talalea ona le fata waina o le baitaimi sa uniuni yoi
1: ele to fata ni nai fu fu nga masan ya antana lu nga wa onga fata ya li to fa wa e fu I lu tanga lu nga wa onga ti lu ya fu mal minsta wa onga ya mali a
0: mali mali malo
1: ka u tele ya cha wa nga le wepe ole na mo ta inga yo nei ma tu ya sa I lu mo nei mo yo fa na u la tu tu masina le an masina fu se tema o ke to pa novema Leo le ata pena I mosu e nga fa I wal fa na wul tau sam. Ia te tunu lao se fenga sili male tau ia tia. Ia e ia tia waya tu ilu ngai o ia se tu fa po se fa tu fa la inga le malo pito vao le arai mu. I una watu le tau sam o fa pia tu watu le afa tau sam.
0: Haya.
1: Lai au kuso ia le sifo I kumata tu le na le sifo tolu masina le rumana. Mana ia tele ave fa tu wa ia ngla ia le sini le ne ngumfai. Ya ona fa ava noa tu ule ava noa ato tu e fana. Ta pena I mua o nga mosu e nga mua. So la to mwana manu ya pito vao.
0: Mana ya tele. Yoi. Ya talo sia a. E talo sia ia. Ya aputi ele fana u ne ya ava noa a. Fata ua.
1: Mr. Menti ti pito vao. Ya I fa ya onga wa tele yo me o fana mele tutu.
0: Aya.
1: Wale ava nga fa. Fia fa ali ni fa ya onga fa ya.
0: O nei fo ia fio anga ma I polo kechi le fa o ngā I e tupe ale malo.
1: Ane ia te lea, e tō le pūro wae o le pūmoni pito vāo. O le awa tanu ona tū la I mai ia le whainga malo fūne nei tausanga. A wale au, ili ato se tausanga. A o le awa mori mau ina le atu nuu le mori mau lungo apio fō ringa yalau fiso ta inga tele vavare. Le nau nau ta I o le whainga malo e ala I polo kechi nei. Le atina e ina, I atina e whaatasi le atu rupe o na sau moto mana tua ina le na sau mono le pale ia a, se taimi ina ua pale mai. Le tu ina atu leo le miliona ta alai le taimi ina a, e ngadwe ina ina I atina e whaatasi le atu nuu, le afu I ala umai tau atu, le so solo ai ala la atu anga matau, ia e mana tua le roto e masaro e le whaasiasi si le anga umea sato e whaate pae e. Nama na tu ale roto wale cha wimba wala la papa ro to va
0: ya le na yo e Mana ya cele ya macanga cahsia si mai mali cupen bawa al cacau malu ah makau kia macam cia ya macu yoi Changa lo mal fafunga anga Samoa. Ia mali chachau chala fai ule na. Nyoi. Facho anga ma fai nga faiva. Awa onga. Foilea mo niaso. Selua. Lela fata unuina le sala fai. mana ya
2: Yo, ina watu lai mali cha taimi tangalo choi lua minute ya ona cha fo ilia ole tu lai fitu. Ya fifa talo fatu ya le tautua ya ila tone lo mafuta mai ya lebi anai ya le woma mai ya tato pa anga mai Christchurch fatalo fatu yai ya fatalo fatu ya tapuni masi fatali mafuta mai ya fapea foin fatalo fatu ya Barbara tino tifeva alo mafuta mai Samoa ya manisi lava o mafuta mai lunga apifolinga ya potono maotamala wa fatalo fatu atangaloa au leila alo alta polo kalame ele mafayo na fangaloina fangaloinga ya alofa anga fapitoa lava yoi ile polokalame ya sasa itasi emana tua pele au nanga si uleo samo na ngalo ya la chofu inei lupe na fa ya mai le fui fui vine ale atua iso se fata tatalo ya itotonwa sini nei ya fapea fo ima ila chou olo maua maile tautua mailunga o apio folinga ya matotonwa si tatou tofi Samoa yoi olea e fie momori fapitoa ilava alo faanga yoi ile au fai lotu yoi fapitoa ile prestenio le steak Liverpool ya Sam Seal ya le faletua ya Ella ya Masiola Alo ya Luke Sion ya fapea foyo na fie momori ya ilo faanga ya Bishop va ulu peo mea alofa ya male faletua ya Penny Rosa faamau moli atua lo faanga ya fapea foi ya fia moli ya lo faanga ili fisosoani muamua ya junior mekayo ya malifalechua ya fofonga yoi fia fa, moli atufo ya lo faanga ya Reverend Mofate Mof Taala malifalechua ya ali itasi fui maono ya moli, fia moli fo ya lo faanga ili fisosoani lua ya Mafi Etelangi ya malifalechua ya Helen Solia ya fape fole pa angal si leo le samba na ngalo pasta fatasi sane rivi ya male fale chua ya Irene ya fie mormoli fo ya lo fa anga ya pasta le aula biliamu ya male fale chua ya chosi au fai ya fape fo ya na fia mormoli ai ya lo fa anga o le ai ma ua tangaloa o lo fai ma lo longa fai tafa onga mai ya le lesunga ya Bishop Malolo ya Tangaloa a chele fepule ai ya masiona faletua ya Meripa yoi ya mnatua o luar tatalo al si uleo ni samo na ngalo ya maisela wale tato polo kalame ya monise lo faanga Tangaloa

0: Yo e Samoa, ia le siu fonga le nao, Aki Grace, le tau sala Samoa, le nana moli moli a ia lo faanga, ia I alo mafanaua le atunuu, ia olo o latou alo faiva, I le sa ilinga foio se lare lei, ia mo Samoa. Ina watu lai mali tataimi tangaloa o tatonu lava le tu lai valu. Ia talwai, olo o yaini e tatou pese moli manao, le paia ma le mamalu o le atunuu, lo moli manao mai I alato pese nei, ia sione, ia masara lia ita. Ioi, olo moli manao mai I le Eva band. Ioi, a mama, tongi sau maa, a tangaloa, oka.
1: Ma, ia kele ui, upo pese mama, tongi se maa.
0: A mama, tongi se maa, sau maa. Ia,
1: mongi asa, opeo le tala le tusi femali, le li faola, a.
0: Ia.
1: Ia, manatua foi wakule au maanga, oi foi lenga o momori, ia le tinale, ile li faola, nga li wangia le faola ilalo, a.
0: Ia.
1: Tusi le, ile one one, a. E, Mae lili uma yo isese o ko a mama mo ai ko ngisa nga ma a ai lili uma fa o fa sa ila to ya na mori o mai ale a
0: ya le na
1: o le se wale ya sese mama yo le mele ta o tel ma na ye yo ma fa fa ma o le sun fo ya si one fa
0: pese on a ya
1: ta o ya mo le soi fu nga le o ko si lo li ma me o ka mai ka ila le a ya li ila le a ya mo tiro tiro ne a pe fa pe I a
0: pe a ma ya o ya
1: yo wale le ya kilo kilo ya ka ye ma kwa kilo kilo le le ya yo foli nga ma a pe la ka ko pe wo e se lo tala le le uta I tole atati a tali ma le fine fa pe le pe le le a na fa si a un fa tu so le li ya ma ya a le si ko so le ma kwa sa ka ngi ka ka la li a wal fa so nga su nga ya sio ne ma so ma ga yo ma fa fo nga ma la pese a ya ya fa un ka mai ka ya
0: ya
1: ya fa fo wal wal wa ki pele si si fa ya ya ya ya
0: o si la o lu fa fo nga sio ne ma sara li ita ya le lu pese mo li mana o le eva band a mama tongi sa ma a ya o si la o fa fo nga samoa

0: Yo e Samoa ia ole na wa o tau whafofonga o kale matango fi. Yo e whafetai tele a o te moa fei ia malefaretua ia sala masina se yuli. Ia mole pese mole mana o matango fi le si ufofonga o maucho tasi aswao. A tangaloa. A tala tala a. Ta ilo fo ili whafonga anga le atunuu a le matango fi.
1: O le whamanatu.
0: O le whamanatu a lea fo'i langi pese, a.
1: Ia, tama whanau a lea atu nuolo i le musika. Mo le tā leni e se le tāua, sa le leu whetau i tonu a le nei vai tau, a. Fea le mea wanga i ai, ia, lea ua tātou vai alava le vai tau le nei, ia, i tū lafono tau wha ofi ni. Ia, le ngatala le vevesi mai o le mauta fono Samoa. Ia, lea au tātou vai atu a le taunu unga ma le wha amoe moe nga se manu a whano le sātou atu nuu. Ia, pe ana le vave nei o na, ia le whainga maloma. Ia, warau
0: kumo nga, ia, le
1: tau nāti a le wha afonga ma le tāpua i mai a Samoa. Ia, one upumo ni ale na, ia, wai sa tele afo i alu ngā lalo. E fai mai ani se le taunu e a ma vaenga uma o feo ye ni fa mao ni ngoi a mau. Lea nga lea ana fai peo nisi fui tangata sa lea fai ana tūra iau e na vya wimpare mia tarua. Lea ana na sauna tui titi a tātou tuai. Ia wai wai. E a fua mai fia lana la sa ratu ye nuti mea fata si sa ratu. Ia ele te te ilanga ngana tama vale vale wa upu tulou ya. Ia le au fatu, pe se male tapua ia tua le atunu. Ia ona e whanganga na ina lava le mea mori, ma le ami o tonu. Mana ia whanganga, whanganga te rea ia o te moa.
0: Mana ia tele.
1: Mana ia tele le mori mingili ki o whanmai se ka mai au pe se na tama whana wasi onu. Ia ili vaenga le nao, ili tūranga le na pe ona ta ua mai eifo ili o vaenga nga ili tūrafono tau whaofi. Mara whanmai.
0: Ia ina ua tu la ima li tatou taimi ua sifulu ma le valu minute. Ia ua tea ina ile tu la e valu. Malo, fa malo atu lau fasaunga Samoa. Ia ile ina itu la o li tatou polo kalame. A taluai Samoa lo yaisi siya tatou pese moli manao. O lo moli manao mai ia papali i taito. Ia malifaritua ya Bima Yohane. Ile siufufonga a tangaloa le Mount Eva Band. Oka oka. Vapea uye le se penda.
1: Ia.
0: Oia, ia.
1: E fulinga mai o seo mato motu tele i salafai.
0: Salafai, ia.
1: Ile to ele pulo ulusunga le pali tele, ha. Ie ta umo, vapea anu fai tu sata mari, ne. Ia mao tantunu, vapea ina umalto tele ole atunu. O fea mea nga iei. E su su e alfa malama.
0: Io em.
1: Tenga le atue mai te wina alfa asua mai anai ta mari, ne. E peia e tau avela latu fa mua. Io latu afio anga e misi fasino manga.
0: Io latu lava afio anga sa olele sa uno anga.
1: Me mea filifili aulo. Io lalo pe.
0: Mia.
1: Pule soa pule ha.
0: Me filifili au ole filifili aulo. Ia usi la olua fa fonga pali taito. Malfaretua ya Viva Yohane le. Sifu fonga Mount Eva Band. Ole filifili aulo.

0: Yo e Samoa, wana o Yesu laba le tali. Yo e siu fufonga le na Shana Land fa alongo. Ye le nana so ula atuai. Ia le siu leo le Samoa na ngalo malana peni ale tusichala. Yo e tele lava me tutupu. Ilo tato siu siu manga itutonu wa sini nei. Ia le nana so ula atua. Tato talo sia. Ia le nana mala fa le nana atura o lo tula ima ia tunu mamao. Ia le nana fo yolo o afia ai. Ia nai tangata anu o Australia. Ia fa pefoi New Zealand. Ia manisi ia tunu o laulangi. Ia ole tato tala le nana le aso. Mana tua na tusia ia le tala ananafi ia le aso. Ia wasi isi ifo ilunga le fuainu mera. O ila atou o maali liu. Matino o le iloloa pea ili neiva ita walu ilunga le fuainu mera. Yoi. Ia ai malota pua isa moa. Fa malota tu lau fa fungaanga ili neitu lao tato plokalame. Ina watu la imalita taimitaka loa toi luosful minute. Ia na tafo ileo leitu lao iva. Ia e usi mai ala ufa fonga Samoa. Ile vaenga lona lua o a tatou tala i mena tutupu isi o tatou tofi Samoa. Ile nava yaso watua nai usi la o tau fafonga.
1: Ose amano tau tu neu te mowe tel fau e te fatalo faili pa ia la ufa fonga isi isi o na fao poponga le nei.
2: Wa fa'a ilo fa'a la wetele li pepo fa'a mtalanga mail malo, le fa'a mawaya yo bestano mea simi, mailona tofingo le ofisa silio lpulingo mtanga lwengo le wa'a ifafo mafifata wa inga. Maolefo I pepo fa'a mtalanga wa tandye li malo e nisio fa'a salalonga, e manatu le malo e le fa'a waya, wa salalau solo lungo penta fa'a ilangi, mai ole fa'a mawaya nga bestano, na tawala mai ili ofisa le komisio nga lwengo le malo, o watalia alo ia foi e le kapeneta. O finangalo foi le malo, e amana ia mfa alo rungi tele le malo tulanga awa o te tele, o mata opo e fito I tonu I tangata fai ngā ruenga le malo, ma e lio lio foi ma pui pui mafu anga, e fa ma vaeso as tangata fai ngā ruenga le malo, ma I ngā ruenga matofinga sa ngā lului hai. Ma ua fa amanino foi le pepo fa amtalanga mai le official pale mia ma le kapeneta, Ale a fatino tulanga masani o famanianga uma e anga vaayai e tusai mai a ingolan kon karate. A toai mafainga faavai al malo. A toai malmodio le nganga faaftai o le malo e le faai titia. E le tautua matavela le fionga ya pesta e tausanga e tele. Sa e nga lua I tatono le malo I tofinga esese. E le ngata o I tu maoti o tupe. A toai malona tau aveino le tofinga o le ofisa sidio le pulingo le mtanga le wengol vaai fafo.

0: tole atanu, ae fape na fwede soi fwanga malo loina, e ala le ele fale leo no fwanga po fwane mai fwae tu malo nei, o lo solu fwae atu yere ma malo le atunu o motong fitinga, o le fwane mai fwae tu malo ilo manu, na fwae loel tinatou si mai pasi o lo ia ngafa ma le vaainga o le fwane mai.
1: Ia, o se macho fwane mai nei lalo manu, e fa ia, ae tu malo fwa palo cha lo fwa peona, tono i nei, le palo tu fanga, ale pata chupa ilunga, ale pata chupa ilalo. Ole, afai o nu olo fa peone chono le macho area, e sful balu nu umai matacho fu oiti avea. Sful balu nu, ole afai ngo wa onga, primary school si chono, cha macho jumalo nei, sfulu malilua, o preschools, es sfutolu, ia ma college e se lua, le pa, mlo tu fanga, ia ma ia, ale ipata college. Ole, population, e iva afe, tasi lima ono, il census leo le lua olu atas.
2: Iku malo umaya.
1: Ia iku malo umaya, iva afe, on tuk. O ngalbenga faya, ia ito non matu fal maine. Mai le aso ngafua, e tau le aso sa, wai, lua sur fai, tu la, fitu aso vai aso, e tatale, il matu fal maine. Ngalbe nga fai, ula sunga fua, o mako clinic leo NCDs, ia mama ia, ia fanga solo mai tonu mafafu, pape nga atua ima to outreach programs, e mai lava ila sunga fua e tau ila susa, le swinga leo fusinga, me pape nga ane tangata. O le aso lua, o le mato romantic clinic, e fai eitu yono ita maiti mai fatu, o le aso lulu, o mato wafo, itina ato, antenatal clinic, ia mama ima asani, aso tofi, family planning, ole aso falele lo, ole mato tuinga mota maiti, mato EPI, so poka lame lavana, aso tona ima susa, ia ngadwe ngana, ituwa swing of fusing, fanga awa na itina manita ma, matutua, ole mato schedule nga, daily activities, man, aso ngafuata ule susa,
0: Mai ua fa'i doa fo'i leo fo'i nato le fiso swanye le ekalesia a Yesu Keriso le aupa iyo aso ingatai. No lanto fausia ina leo ni fali iye, e a vea mafali ma'i mowalu mafanao la Haiti. Ona ena ole faa mwe nga olo ili poto e tau fiai ngase ngase, e leo mafayo na tu ese ese ai iya le au matutua mafanao, pea ho'o ina tau fia. Fa'i loa fo'i le tamai te tausi mai pasi, Olo ole lei ma faa mautu fo ili fo mai olo o ngafa ma le vaa iyo ngase ngase ili fani mai lano manu. Ma le aufe nga luenga yali ima tama ita itau si mai pasi to se fulu ma le tolu. E to se fulu ma le ono le aufa i anto ila anto olo o ngaru le ai. Ma e leo sioki fo i fala au ma vaila au e o fo ili o kisene olo ole lei mea umma. Wale tasi ni mea totino le malo wa faa le ngaini le mamalu le atinu. Ai olo o masalo mia ila vatupulanga. Wa faya neisho esu e ngā malu le malo ea ila tau na faa lea ngaina pe ngawi ina na foa. O fale saa mō fowye na fowsia le malai fatu. E faya mō lea tunu u lau tele e mapu ma malo loa na iai. Ma faa o ngai nisio foa fwanga faa lea inga. Pe ita eo le ua mai ta wina le ta ngawi ina na foa ui fale. Ma o fasi sila ya le malo ua o se sori tu la fono le faa lea ngaino so se mea to tino. O loo ati na e na ere maa lolo tato o tano. E le ngata la o fale saa mo wa faa ilo faa apitole temile nei. Ai faa pe na fo ila upapa faa ilo ilo o bo mo li ma mo li. Faa pe na fo ia wala kolosi ma isi. Wa ngalu lue nei leo leo ia lato mea poe ate li tau langa. E saa ini ai ilato na faa ti noa ia ngai o inga. Wale asa se maa sena ai o se vayaso ilu mol faa msinonga. O na ilo ilo masueswe ina ini mata opo, o ni sa wanga mata nga e faatino yalo mafana utamae ta iole atano. Ile vaya so nei e faa so le olo ufa nga solo inai, le ilo ilo ngo se mata opo na tula imaili tausanga ilua afiru se fulma le faa, na faatino e se li ise fulma leo na tausanga le matu watso ifua, ne fainga a inga se itulou, ise teine itite se fulma le to tausanga le matu watso ifua ile tausanga, E yaya afianga tu mawala soifua. O lo utapu o nifasa lala wina ia swafa nuu maafio anga. O na ole pui pui ngau le waafia. Na faa iloi mawala tuwa leo leo. Na maitanga lea tamai.